yo waso tam gettone be watan ko min akuni jamdi sappo be minti injowego jotto do ha Sud Radio onani ya jaruga yaba ngamanda kubaruji di nyalo mare hande ha wakati be mabbiti hawriti de didapre kude de senateur enyande alamisa salinde president jordani do senaman docteur Harun Kabadi o wolwani ni hande halaji duddi ha ko larani projeji luwaji din be tammi huugo der ha mudum do mudum ha wakati el majum der man goto ni ande ko buri himmidin goddum sarbuwol ngol cede de lesdi futini tande hitande warande hitande jeni didi eno gasse jeedidi enon dereji majum di na dum dereji ni hande dum dereji di ben ngatanta dum hakkilo be dartoni hande ko sawi ha maji ngam dum hunde himmidin de masin banni hande cede de lesdi futinirta der hitande mumre enon non deftere wete deftere majum dum lataaki ni hande dum lisafi tan amma dole ni hande himbe ngatana dum hakkilo ban ben don senateur en ben dara dede ko nafata ummatore bi belesti e docteur Harun Kabadi o wetani hande lartago lingugo gotel be gotel deftere ni hande wande lisafi dede cede lesdi ko hutini tan der hitande de dole ni hande de suklan be kambe ardani be kule dede ko larani lingru ngam lartoman ben dartuni hande dum ko nafata ummatore nafata bi belesti ban wiigo senateur en be ko tan aniyani hande ben darto dede dum ko wallata ngendam bi belesdi ha ko nafata dum ha der lisafi jigara di majum enen nan ko sembedin talesdi bo ha o tindina ni hande dede nafuda dum ko sawi ha der lisafi sarbuwol ngol cede de lesdi wutini tan der hitande Dr. Harun Kabadi o wiata ha kala ni hande wakere kam fu ha der modum atawan dede ko wallitirta bi adama banni hande lekol nyibetenga banni hande sare l'hopital ngabe dokkata dum kutinirdi banni hande labidi be ngadata bullidi be ngasata e wallitirgo ni hande kude dede ko wallitirta barka lesdi e wallitirgo derken ha wakere ko larani jangirle mabbe dum fuma jum dole ni hande du watani hakkilo be dara gotel be gotel be linga de deni hande ko yadata be ko nafata ummatore ko lutini hande yewnanu do jama o yewnata be o jamata be ha lingrundu be lingata ko sawini hande der cedele lesdi wutini tan der hitande warande adani do senateur en o don jama ni hande ben don wakilana be arda ngal lesdi kambe bo be ndarani hande deedei dum ko nafata lesdi ha wakere cede man ko de kurata e bo kutinirki cede man de dum latuni hande hunde dolinde na be ngada lisafi tan be acce cede man de kuwata do ko sawi ha der halawol majum ministre joga kanado jam e ministre joni hande kanado jam lesdi dum ko faddono to nyawuji be to docteur Abdelmajid Abdirahim kanko bo o mabbiti hawritirde larande dokkitin kini hande timmode enquête be ngadi hande redu lesdi no foti dedeni hande hande l'hôpital ji no be gontiniri ha hebu ko ndiyam labdam ceni dam der l'hôpital ji man no be kutinirta bo wakere ko larani labe ndam do dum kanjum je wadgo hawritirde majum ko mara haaje hawritirde man kam be ngidi ni hande kambe be ha enquête ngadanga nga be kebani hande no be kura no be tabitina ni hande kepkindiam labdam e tabitin kilabe ndam hande l'hôpital jimajum hande lesdi tiarno foti akati o bitita kure man docteur Abdelmajid Abdirahim ministre ka kinar jamo lesdi o wi atana fudani hande margo kutinirdi di banni hande ndiam e labe ndam du wallitan siyasa gomna ha hebani hande kanyombo no sembidinara dum ko wallitirta be ha l'hôpital jiman ngam ummatore ben don hurgetebe ha l'hôpital jibe kebani hande be kurgire der labdum cenidum e bobe kebani hande ndiyam haton kude hawritinde de tabitingo siria ko sembidin tani hande lawol kude laboratoire lesdi ha kere ko larani ndiyam kude man de timminyende alamisa salinde go ha bakara enon non deftere den de be ndarti be tabitini ha lawol laboratoire man deftere tammide ni hande dokkitirego ha kala dum ko be mari haaje huugo ala laboratoire kam fu wakati be timmini kude man ben don ni hande yaldirbe hawritirde man be ngadi yelweji mabbe de ko wallitirta be ha lawol kude man de yelweji man duddin goni hande jangirle
be jangina technicien ben don huube laboratoire ngam be kebano be kura kude mabbe sembidin goni hande bawde ben don direction jini hande ha wakilanabe ko larani kude laboratoire majum e be jangina huube dedeni hande kambe bo be kebano be moinira dum kutina di laboratoire to wodi ko woni ha maji jamdi sappo be minti sappo e di jottoda sudu radio ko le chatto kitinirten ha kundul ministre ko kanado demitirle sare ministere ya fiyam ga kana ga kere ko laran demitirle nyinde ala misa salin tani ne go be ngadi hawritirde laran de tabitin go rapport non bodi de ni hande sirianga no be kutinirta ha wakere ko larani demitirle de kay were do dum directeur general ha wakere ko larani demitirle man e jangirle be tedo mahamman nurdude kay won ardani yelwata mabbitit ki kude majum gakkilanado projet ji ha banque mondial betedo Elis Wadrayogo o wiata sirianga lesdi ha wakere ko larani hande ko sembidinta lawo demitir ha kay were toni hande dum tabitinama dum huwa dum laato toni hande deftere dende be doggitirta kam ha kala ko be mari haaje huugo kam fu dede ko wallitita lawo demitir ha lesdi do dere do dande sare ministre ka kere ko laran demitir le man mamman nurdude kanko bo wiata demi deftere ndero dende be mana rapport majum be ngabe tabitinta dum laato toni hande deftere na fore ha wakere ko sembini internet da ko nyamande ha lesdi do wada ma juma go jeta tabi yarugo sapore le wuro septembre do ha bakara do dum hawritirde kayre bo hawritirde larande ni hande tabitin ki rapport dedei no be ngarata lisafini ha dum ko daitin ta himbe ha wakere ko larani nyawuji e kudede dum kudene hande garade do arnangal sare ministere ganjamo lesdi e dun ko faddo non to nyawuji ha lesdi majum ha hedi santerji be kurata be ko yawini hande dedei ko hurgata be ummatore wana be wallinde de cede projet ngel mbete ga pandemi faun en non be hudi drabe fere fere jangal gal gomnati jangal ardorangal ministri mo dawla mi jiko kinaado cede e cede den de lesdi hutine tande hitane be tedo tayira hamin giling odon fabinder province lesdi wadai delegation man be jey be gilla ke ken jumaare ha babal ni hande gal be kuwata kusel mana ha der beniol abeche babal gal be kuwata no be ngayli tirta kusel ha be ngartira dum kutinir di goddi fere secrétaire général mo province lesdi gera kanko bo mabbiti nyende alamisa salinde go jangirde larande ardorangal ni hande no be kurata kuude de ko wallitirta ni hande ben don wakilanaabe ande balebe de ni hande ledde jidi be kurgirta yo kere lawal ledde baleje dum kuude man mabbita ha berniol ha lesdi gera e kuude dum kuude ni hande garade do kawtal jamiyaji men don wakilanaabe jam ande en ha wakere ko laran ledde baleje man e kala ni hande ben don huwobe kuude man ha lesdi charno poti o yewlo fabbi ander benol am jaras gaaji todo hasmo lamdo dawla ha wakere ko larani ainir gal projet ji lamdo dawla ho jani an ni ha ini difuna ngere bete do madi arjati di kanko bo yi o yilla ke babal gal be ngadata gal be hibata ni hande dedei ko foda tan ndiyam ha basin carrière wadda ndiyam man ha bernol am jaras jamdi sappo e minti sappo e joyi ha sudu radio do kadden ko wari nyano mare ande to Allah mo ko baruji sey nyende altine amma fodde ko den min be mon mi do ci don be hudi da baba kere technique entame jabbindir ko ha ragare wakati kabin technique.

0: Menon jamina radio tazam ka kara jom to za biri to jom man jom kala be mazam da mane to nam yenam da kon joma benen to jom jaman minute jaman na de ter gwa ye ba da kon joma dan ba ta sur manta mi to za ye za dan za ka kara do kala be ri sili tina jom samedi na na zanan jama da ter gwa ma fi septembre si ordinaire gwa na jama gwa da ter gwa ta jama gwa ta ter ye cabin technica duk sadi kraka na fidel goy baka bete ne kagun ta chufa yama dina biel mbera ne azata goy baka bete ne kagun president ten da ma dina jimta roje om zones da ma ga fa ba bi dimi jabji pafi na ga lale sirma minin ji mi ga ba bere sirma na pi mi no mi ga fa yi mi ka lan kan sau to zama man zama sana ba da zin ta wa kin ga da bi afi kan la bere sirma na lalle ro ka fa fa la mi ga ba bere sirma ba kabin technique duk sadi kraka na fidel
1: Kana yin sa wa dole gasu fu bu mun gore dani ke sheke bu ka pa wulwo mun gore tin bu sama kun fu ka me fu bu yi lam to ka ni du ka chop pa pyang yo wa ra ta ya za chop pa pyang yo wa ra za chop pa pyang yo wa ra ka chop pa pyang yo wa ra na ne ya pa pyang yo wa ra cham a ji mi yi me zo ni ni mi yi me zo na sa mi tyo kalam yin mu lama mi lo yin mu lama lo yin mu ke to mu ke mi lo yin mu lama mi zo wa za ba lu yin mi ya ku ra ba lu yin ya ta ya pa ma le mi ra su yi sa wo kam mera suya sawo deli wala me ferio dod we bya wedi ne ferio di wala ne ferio kam me deli wala ne ferio me ka jo ki za yo zalani jo ki za yo zalake izalanan mngi wire na zali ki bumaki ki ki bumaki de ko ta chuni war choyang ya
2: bukari
1: ta chu gwani war choyang ni kani war choyang kani war choyang ya ra chu gwani war choyang ya gelo ya magwari ni ka to di wala kikini ka to bukala di ani goma wul mera suya sawo mele pui kwang no wadwali mela suya sade gagni ya talang kwano jamin gaya lang to gasi gila ke jamin gaya wuni jamin gaya de lang kwali mi ya lang to baby to fuma jamin ve me kyanka kuyim temir ka ki majala kadi yezu majaka na kadi majala yim samir zadi majani mitawa katana nini me pubu tana na suyo me pubu zalele me dutana matina nini lubitana na me duyuni Miluya miluini, miwa mungir maba mungir ki. Sazung ke mungwere wala, kutwa mungwera na se. Sazung ke pamari wala. Amika yang utam taleng, miwa yang bene suni. Mika awa yang sune suni. The way I'm born is sunny. We go on my way, we talk a way I'm born is sunny. The funny I'm feeling is sunny. We go on I'm born a champion. I'm born a champion. We talk a way I'm feeling is sunny. Where's the loop of my money? Mi ayim bi ma jana sonya we bi ya kwari me du kama mani fi ajele mu kene be na gera pili fai mu ya me be na gera pili mu kene be na gera pili fai
0: Yo wa mete do so isa dan mete do so isa ka kara do ko la berisiri nana to chom jaman minute jaman ente tana ma ba Zaki ji bata da kini zadan to gibe nan labe mar sirmano bai mar sirmano ga tingin bo zanin ma ta su wala dan ma puna na fa wala to senator mo ge bingra tay bo ma ka bang de jam session yo bu da ma din yan mu yi be su ge tir bo ka ki mul bo ma president ma de bo senaro ka fa boye afa president ma de bo senan da ma din no doctor Harun Kabadi fa na to arogomo gi kasu doyev ka bang dejam ma session ho to fa yebwe malamu ka dosa dayo ala bang tetla kan bonu fali buma ka ala ka fa nu guvalama ka buwa malamu ka fa ho la ya ka buwa musu don wari gban buma senatar mo fa mo buwa ala kodan anan kasu guvalama mo su doyevai gulbu ma ajimo ya kaji so kan titla ya akoyi bonu bo sun kuma zamu ga don yawnu bijici ojinar gwa na jama gwa na jama gwa tatr rin goyo do afasi da mamu president ma de bo sena ako doctor Harun Kabadi fa neo afa dodor warma wala buma aram gafa yo bo fa naika ga don du galzaya ama tebe yaba agadon so député député a sénateur lang tetel bwe bang ba tetlalang na towata so zin sénateur dan ta yani kayab bu mamaram ga don dan karako li champanay do afashi yam man sadaye murbu yab non poli ka doni dan ya ka bang serman ga pil na fali chamcham mahola uno so bu ma kyala lang na fali bu bula kwale wala bu gebi tekina bo kebka jam centre de santé wala zamu ga kebka centre de santé moyera nishin na faliyai je fali dikin bo ma ki hare dan akoy bo ma lu zelo ma di ara faliyai ko pe dan ma sena don fa ne on fa si afika gouvernement kamo banwo tattal bo yin aram ta fayi ko bazan ma filbe tabo buma aramu ga jew kaso dono guvalama dan agasina fali buma yobu mo yan mu yibe musugeta buma domo fa akoyon yo minister ma de bo jamsu ba da ma dino doctor Abdulmajid Ibrahim akolanta su in fali mur kaza mo ka kaso fubo no bo yew chamcham wala ki buma zamo shenigi kaso ga yeni bo bi ma anna mo fa bo aye na bo bi ma ka don dan de bi ma ji ma zo mre ya ba e za na do le ya ba ge bi ko go za te te te le mar ka so ga shen shen bo yo na ya za na te te shen shen bo ga te su go la te te ya ka za mo so ga ta mo bo aye ka bi za mo zo wala fo ma za mo ga don ye ka de pu ma ri ga dan afrika fa na e mo ye o na fa li aye ko da madina abdul majid fa na yo fa ara zama mo de bunu bo jam suyo da yaka bo ma farili wala bi fin da dan fa na mo ye of man ka gine jam ye zani mo ye kai bi zama ri afari fa na mo ye o ka na fa ma jiya bi zama ye fa jiya ka shamlan a uya man kera afrika fa maro ma kana de bi ma jiya zani ta kini fa ma na mo ga ri dan mo ye no fama jinya ye mo be sembe na go ko ya man lan ka li sin pliya a gbadul sir de bu ma do mo fa ba me te ki zai yo be man sir man da ga pete chi ta bu he lan za te re ki lan fa ke ya ma dina bakara mo le te bu ka ye bu fali ka da mo ya ka so ga je fali bu don biwe Afrika zamo shinu pa laboratoire a kwiniro ngole ka so ga tene bihi apa jingba ngole za na tere ki giza nene pa pene di alafali yae kana mu ya ka so kepka gibi ka so lefane wala ka so donfene ve Afrika fali yae ama u na fali bumae kwa za na tere ki fara wa tere ki faka bakara mle za nene pa pene jeure de wala lan kanbe irza ya wala lan daga tusu bu ma kan kan tana yota yo faka kundul minisarma de bonu bu production wala de bu zama de bu pa pot fa pa pot sermana zo lan te kita te ki te fulu bu na bu zama mamu popo wala zama mo ka faka lili na bu ye pu ko guru bu ye pu yo yo zama dobe za za za da don ya ba na ma ta fare so gurbu to ma kyabe ba mata mata ya dan za ta bo faril ariya ge kuma no bi a afrika za sir challan ma kyore ya labo ma kyaye mai projet cham cham ma bon mondial mo yani wal mata don ro ba da ge kine yi sa sir charon ya ka ba zan ma filbi ka ba maka la ka zam su fu bu wen wen ba mata sadaya wal bu ma kyaro kaza mo mo so fiwo lanko afrika fa polano so lan bilan ma kaza mo so gardon yam nu mo fa pa polano eza ga ria fa chichin koza na tire te ya de ga te su fa ka kondili ma ira za bilan za so fa ba ya kibata yo teng de puna na za nan na ma ka de za nan jama ma fa september mo ponge te su fa ka bakarata da tere tereng yela ye na fali na bo gama mo gina bo jamsu ko gol zama min serma de bo jamsu yo ko za dan za ta yani ka bo mamo ga ge ka gina bo gabe da pu yesa chat ma kal dan ay bo ma ye wo ko za te ki chomne son dan seminar wala atelier ko gol za tere ki ka so ga yin bo ay bala za bo na na to cham cham zama mo ga gbara jul salman na ba jul man na bu sunku yo ba fa projet cham cham ma mo giya man azabe man ma mo gbara jul man ara no ko gurzo mo se bro ba da ge kiro yani ka ga mo ge da gata na bu jamsu ka su gwa donzani wala ka zama su wurin ne o ba mu ya waka amma ge da rafaliya ta ge kin zabe man fa ka yama din bakarabita yo mai lanta za minister ministre d'etat ministre ma de bona bosonku da ma di na tayir hamingelin an fa ba da so do ka bo province ma wadai ko go ka bo fa ko wadai mo do mo shi kalwa ha delegation so uri kalagi fa ka to ma kya za mo te je fali bo ba na ka so ga tsin fa ma kya ranu gol zo ge yeto on santron afrika fana kama ye on fama ka ba dali se chat zo kalge yera fo da ka tsu fa ka abese na ka za guai Yo personalmente gapili mai ala zamamo délégation ou le carbo kaso ga un projet ma président moi je veux pas région chamcham ko zama yin fana mamo carbo fa ke ne di mamo chum zanani de madina madi arja tidi do carbo ka yin bo projet ma président mo libo fa kangaha modonga bare joma kita ko doge de faka amjaras si te yeni projet ma kya yeno ma hala yeno ko liya kalagina bo yen bo projet ma de bo je to je bide de kina to ma kaza moga don ya fakwa polare ayana kan kino ko do kalbo ka so ga yen ya ba pe ma bi do brevi mi to za za dan anana to chum jama na minute jama dapite teli ye baza kan jama dan comme jam samedi puis ya met ban jam samedi de madina et kalshingbe jean fabe apollinaire te kine de madina balbe jean fabe joseph arafa kaya madina et tehere mito za en vide kine za bi tridan comme ya gonte ya yo za volata izma be ketre dan mito za en vide kine gon bi tridan ta ben technique.

kiki debe ni kima sa nung kafi kan ani kiki debe ka ite dafa ni turis kama sa kaisu dong tukura na ka supe de tami tamna dudu na hijaf te falamu ka ni kisa tukura ni sege nung kafi an mar kiki di ka ite dan tukka tama harun bukala tokang kiki debe hawa ka en ke dani lawisi kamet na la ka en ke lau ni vi bura vi takaro ta ka en fok mesali nul la ka en fok mesubra launa sa kais ka le farsha le bu re farsha bu rome farsha kokvili sa ga le kabala sa wali ha kha wali non qafi galma esperance le bu wali gore khen sa kais ka le kuseri khen sa galugunu sa malo khen sa mailo ya marki dgo khen sa tura khen daqa khen le ga roda khen nul ka khen galma gonba khen joseph na en job mi permo tan khen nese lum takkan gane gane jobi gami sumon kaf di men sa linul na chajana khan nes ken se nisia a gane ke sa kamit parla hun yili wone khan ki hum da kha gane qotunul ge qot don arfat tani ken dalmoglo saint joseph galmogon bana en takle ro chulum da maya ken sa ke po hini goy di ke bol takadoni en nul ligo en niki sala kain fa yona cha jeni choy goen nga aku tala baka amiga kafin gani kiki debe kaina ni kis debe mi sa farsa nun kavi kain daniel kari daniel hijastu alamo si umar etien niki sa kais gali kok villa lebo sa farsa borome lebo kiki de nun kavi fidel rang lo dulu mara

ke debe niki masan nun kafe ke niki sakashlo fdon ke sabon oro ke sa tude sa ke skal jarwa sa hami sa kaina ke niki sa ke skal bariami gurnaida sa mulgu sa magawitura sa ke stal telme kumi ke de nun kafe niki sa ke skal kal mulsu ke kumi gendra ngoloni ke niki sa ke skal gelengdenga ke sa mokorom na yan marki gidi sami tona kigi debe niki sa ngaf kai ngade fi masan na kai niki sa lop nung kafi kai niki sa soji ngulona soji nung kaf fi masan te devan tigia kai nka longa lgi jala para fi nakatan jang mga dom kai nmi jang kujup kai ngudum kai ntelem gais kai nsonsa gudan delen chochi kai nga gulokam kai nmi top sa di krak na fidel kai nhen gudum hat wilin kai nmi abiel be rene kay sa mangom yam la vet ke minjim tan be maji roger ke ni gumande len la mina no chabru mol ko vi lo vindi a suma san ligi jwe ki de be lom barbalam kay la on fle bur maga foma fidel ka to lom go bang bay lilam dumana dum bada

vya fata aba tu kare kuri agadi nifana to ya ma fadi ayu mu bomo basana tokkan gwalla usuma su sena lina ayat tambara kimba chugnira kitu angani pumai ma ka hingan ma shedi samai man gwalla fukazina ni Dr. Harun Kabadi nam yorsok bayna fukam gwalchucho abakka yamba ulak mai razin lak yamba ka ase bunu pulawi sok bay manam su yom kom na ma taksab gwalla ni chela ay chamu kay pas mayro ki mayram bay finda bubum batuk tok mayam kidisera ay chi chelan kari ni kala huru una pulimi loptar jojo nam tiana ba kak mara su kak kang wanda dirizu musia azu kol umara ki jivia ma arina azu tasu uzi kosina teu teu ni maga mayrar pa azin ka ma fagi usidi ni maga mayrana kor futta hinsa ana asakali sunu azin saga jivia ka irir fofu so kisara ka saga ir mazir jewdi sesu azin nan dolosu maganda tana nam tazena zakum bitetet sesu mayzo azin bir zina iri da kwarfuta wa basu belni linhuwa a linnani wula wa basara linhule a hazu kumbiki sura na minta zu anuba shokhlen ni poloi ten bel cholen ek fumofu basana a su kwal iri zaghi jivya wa basu maigiri ungulat na halangi titar na amigi a su sa anuba simana likol kuhurum tudi ni maanigi basa wula hala asi kwala wule mai mana li doktor ka hurum tudi ni manige asi kwali chivya wule mai mana fot ka u chivya suna tudi kurtini ni manige yoma jijir ka sun ka fama chad chir sab gidi hanu ko manige tab mai mana tini mana ba hal su ura man korzongi na ukor bina usunna rasi latta tab namma ka tu ufudam zu si asin asli kolos usi ko si jiviani ni lesu wara cholai pet ni ek fimo mbasar alin nani ka samara salu udati am tasiki jivinna si asina ni funkat ni enga mana asini ni sundu asina al ngir wir sundu dugutwa lopin tu fasia fasu usi ko sia hindu kolai ni huma kandata taninga illa lining ninga andadu taninga illa lini ninga andadu kolen huma gadata ni kay ndata nam tierba azi lini sun mer jira ka fiyasu ulhar di kama fat uzi ko tamari la isa anjun ira faka basa ndel ti mayram data minister may maga sar chillani kay sar doctor ni doctor Abdel Majid Abdrahim pumay makana nam malfun toka toka ni tok mayran ba asu sun ka tay sun pakya ago sin wiwet asu kola ka tle yom yirka asu kola ka tla susotta ho sinara asu kola hat mayra hat suwana in chil dare sina jivira ni sun ka de kol ulina ma yezi ci ci wani akwala na sunda asu la iron target nam tiana ba sarasu su tumbas mai giri loptate yo jivin suna famba loplai asu sab girni mun do lai huru wandani titar kawli na mutu joy ni kan data Dr. Harun Dr. Al Majid Abdrahim nam ti erba leso asil lazu wanna ni leso jun basa lakai ras lakkan gara dol mai ras dolata nim dol mai tak fotta gi mang suna hal su ura mang suna kai tar su zata kai chimar chi wa su jivina kai irira su kisa basar mai ni ta mayar nam tazira nam wana bai nu sime ma bakarana bu mai ma kai ngana ani su mai su chi chalana kai poli yoman ba ga gitir gana ka de hu tokka ko si tab mai tab mai ra ko si tab pa ni su an pa ministre signi no balang kursia kola yoni ngani chivido ba su so tumsuna asika de hatana sia
ko si tab tab mi as bi ni maga mai ran ba hin li sun do fok unda tama o maga mara as bi tina tina ba si ni su mai su mini sana kol sar kai sar su sotara ko as mini se ko hon sin hon basana wi bas mai gir ganga tanini mini si wani su mai son tuli sun do una ko fi hatta mai si as ina si chu ze utta zo na ni hin ba jin su kisa aswa ni tama ira si pagat mai da mo anani etini yiri yin kundul so li sunda ak minister mai magal tar horagma bu mai ka hin gana asi ciyam ta si kundul ci mai ra ciyam ta si kundul wani azu kwalle kai samai ra fofu horagma ni sok samai ra sa ko zira an director mai li sunda ak minister na yaman mamad nur dude ni samai mana malazi fun tokana malana malazi fun tokar wani chamarin gwalla nanda ne i tapma i bankar gwalla bas mai gir tani yana elisa wedrago da tena seso ai kakkan kasuwana jivia ni seso hal soura ka saru horo basa ni ma gare so asina zuko zuke ko si jifuwa ni bas mai gira hin fi jifir fogo kai sara irin fofu tinara ani nam samel lisun da minister interior na mahamad nur dude mai nam tianpa satan fudu do lesu azlazi wanna magarisu azlazi wanna ni magara mai su anpa kasin halhum bu mang suna ka sun mai razlalo ka ir masir ka ana tin likadi ni saka sundi tin likara ko basani basa iri fokke sabanga ikhli tin tua sesu tang hin baya ni nam in pakuli na marmai poi mbassa atu daganna salisun magara exa kol un dagara gera pumai ma kana kai pumaka hin gana ani nam malli fun hatta hatta ni mansumai suwana ka chilsuna u sari tenara doktor gisu chilsuna sari tenara ani tab mazim ngwalna haka inda gaba kerra yi hadda tana siya asmin hat suna suwana kali sunda chil suna musari lenan wani hada zili kai samai rana ba su mai su chil sunu doktor mai rana tole su ab ginara ka ata usari sele u chimye ina kama ko shi azin tirsi tudu taziya tayi su ab ginara tangana fani ngane an chamina an ligina an linna na bani suwan liu fut lenana dina zaka wazi halla hazimang suna dini hin kalai ge uli danga ni ka da ta zala hatta uli mai mana nga hal fan man sana chileni an tambi tivira nda amlinna linna linna linganga ya nga ma ri tivia ka nanam iliana kauni da ta hin gali tivide hin kalambu tuk dir danga ni azi fi hatta ni kalina mani namai boma basana linna ni tabia su birmani shanku jubmai telam gais mai chomanan kon utavun mai fatta ba tukere kuru agadi fana kidisena be ari karam pumai me furira purum puram pumai ma su kyu kotta sia sun ka kasidi mai ni ani kitepa hamagina hala hasu ka huma kidepa mang jika ma gundul irum kadi ni sana kan dip ci jo su tramangara Abdelaziz changla tokama ko zoma gisi tu digera te pa mang te pa la ka te ganda ni mang sangwala ni golo ministre al mai halina za pungona ko pungona su guambina kan te chichu ni sa an luna patfun bi kam tang mai am sa yar neer kam kazir hurmu or to come yalla kam chicho tarau basara ko i uzna chatta tin mana nam kulo uru nam ke chididu chididu chididu basa ka kari jivia katam ga sangam kar le nam katam le sam basa ka ye uli mantanga ni utumumu kai sun mamba digera kai hurma mem hapma fan kon kolo ko bungana
kasi chief manga sunu ko wadu lo na hansu ma la sira ngi yo al tan mang basab lo no tamba ingu manga na mai akite pa mang su trang manga na hala madam ba ukamba su iga ngabel de po ko nta bun kanga ko inira fri rengwala li utrang manga mai korna yen gi wakadi mai ak fak ma yara ko titi wala mai nani panen anna ali ka fu na rajen mai ni kanga na ki mai di ani komandan ali o mununi bay vana isaac afesu su post 9e su antenne te pa hanga mang mai di su falisi dan dige panen anna barange mi do Rikwarna. Fahira kwa kena titeo. Demasi tigo na ifaite yi ulo. Yala ngecho le gulogo su tingu fatfu nila zira. Dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, d